Oye, jefa Neikuna, Esaú casará corcan o armicunaun ascabarmiun, manos goleawancho. Y cheipitarisianchis, Esaú casaracosca ada, adawan, a olivama, ana, sibón, basemat. Nebayot, baikuna, karkan warmi. Tarisens riki piskata, riki. Piska, oi, yakapa sukta aknata riki. Hinaka, nisharkanchis. Esaupa, wawankunan karkan sapanka warmip. Hinaspang nisyanchis. No kanchis pa wanchis kang man espusanchis wang okosay kiwan pas oway kikuna kang man hinaspang sapangka wawakuna ruwainin rimainin yuyekuinin manang kahkamacho. Sapanka wakunan yekunko hokneraita. Hokningmi pawaila imatapas niskata yachichiskata yacharun. Hokahtahmi mana. Hokahmi pawaila rimarun hokahtahmi mana. Hokahmi pawaila piñaruko hokahtahmi mana asikulian. Anchi, anchihinan. Hojuarme wawan o hojkarek wawan kanka. Hojparejape.

highway taps ko ikuay, Señor. Manakawan ka man ang imatapas paparway tatiko sa Señor. Kaya na pa ikuay, Señor nilay. Gracias, Papa Nis, pagiprograma mam, siya na pagkamu ususi kikuna, waway kikuna, Señor. Kaya

Kusyan kichis ya pa familian ting. Wakin mamitei kuna kasapalya kichis chukasyan kichis. Mana chupilaps visitei kamusun kichis. Mana chupilaps okmar kakuyata puskui kusunki mama. Feliz cumpleaños mama nispayaki programan chispa su timpe aparichimukiko. Dios nispan wankasyan. Mana poneriki wawankunaka. Sapayan chis chukasyan chis. Aswampas no kanchis wamikasyan Dios ninchis. May piña kaktinchis pas wakas pa niya yaki kuspanya kasyaktinchis pas kusikuy piña kasyaktinchis pas Dios ninchis wang mikakusyang riki manan sapayanchis chukasyanchis aswampas no kanchis pakakakapuasyanchis Dios ninchis kamakuak ninchis gracias sinataya ya panyang wata junta kusyakuna kunantak riki a ver Dios ninchis papalabrantas kawaramusunchis. Ari importante Dios ninchis pa palabran kawamu yachamu iriki kasi ang mas importante Dios ninchis palabran manta yachamu nanchis baki kausay ninchis manta mina tapunin kausa musiyan ki kunan punche ikama mama mina punin kausa iniki personay ki kasi ang kunan punche ikama tapuy kusuman sapan kok ninchis nisuman mina tapunin kausa musiyan ki kunan punche ikama. Imina tapunin familianti ang kausamusiani. Imina tapunin runamasi ang kausamusiani. Ejemplo chukasiani runamasi ipak. Echari kasiani, a ver, imina tan kawariwasiani runamasiani sinektahina. Antuha kunapahina chukamusiani, kausamusiani, anjei chukausamusiani, nyanyei. Imina ang kausamusiani, tapuy kuah personay kihinas de conclusión taur kuah kausaini kimanta no kapmanta kayarispa. Ari kunang ya kunang tiusinchis pa diri suñinta mañarukusunchis primer lugar chei paqepang manta tiusinchis palabranta kawaramusunchis gracias señor ni papá jokutinta.

hinas Dios pasimenta uyara genes masilay runa masilay hinaspa Dios te tantisman sumakta sirvisyon taro ananchis kaysan Dios pasimenta uyak kunaka Dios pawawang kunang hamsyang kaipin uyay kuanchis ima kunas ruananchis tamunas kuturay nyanyay hinaka Dios pasimilak tantis man siya abo chumay kin lakta kunap manapasirak tikarak chas kikukuy Dios pasimenta Dios pas siminta uyak puri mohtenka chas kikuy Hinaspa imenatach kay kalkanisyahin imenatach radio po yari siyang kina huksamin di kambakang ka wasikipak liakta kipak munas ka runamasi inikmasi.